0: urung dibake mau urung tektiliki. Urung tektiliki wis mules nini nek, Bu. Wis mules, Bu.
1: Ayo juncal nang ngene lah.
0: Nggih, nggih.
1: Lanjut nih.
0: Monggo.
1: Request.
0: Nggih.